0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro da fatan an tashi lafiya daga nan DW Hausa. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye a shafin mu na internet dw.com/hausa da dw hausa facebook da tashar mu ta youtube da ma wasu tashoshin fm a wasu kasashen nahiyar africa. A shirin namu na safiyar talata za ku cewa hukumomin da ke kula da harkokin noma a jamhuriyar Niger sun nuna damuwa kan yadda aka samu karancin shuka a bana. A Kamaru adadin matasan kasar da ake zargi na yi wa rasha yaki ne ya doshi 300,000. A nan Jamus kuwa guraben ayyukan yi a masana'antar gera motoci ne ke fuskantar barazana. Za mu ji abin da yayi zafi. Akwai wasu rahotannin da kuma batutuwa daban-daban amma bari mu fara da labaran duniya. Salihu Adamu Usman shine sunana.
0: DW labarun duniya.
1: Alƙalai a Amurka sun samu kefedi da laifin kisan fitaccen mawaƙi Tupac. Rasha ta kashe aƙalla mutum 7 a wani ɓarin wuta kan Kyiv. Ministocin tsaron tarayyar Turai za su gana don ƙarfafa garkuwar samaniyar Ukraine. Alƙalan Amurka a wata kotun Las Vegas sun samu Duane Kefedi Davis da laifin shirya kisan fitaccen mawaƙin rap Tupac Shakur a shekarar 1996, lamarin da ake gani a matsayin wani mataki na warware ɗaya daga cikin shari'un da suka fi jan hankali a tarihin masana'antun nishadi a duniya. An samu Davis mai shekara 63 da laifin kisa da amfani da makami mai haɗari, kuma yana fuskantar hukuncin ɗaurin rai da rai. Bayan karanta hukuncin, kanwar Tupac Shakia Shakur ta fashe da kuka tare da rungumar masu gabatar da ƙara. Yayin da ɗan Davis ya rufe fuskarsa, masu gabatar da ƙara sun ce Davis ne ya samar da bindigar da aka yi amfani da ita, kuma ya umarci matasan da ke cikin wata motar Cadillac su buɗe wuta kan Tupac da shugaban mawaƙan Death Row Records bayan sun lakaɗawa ɗan yayansa duka a daren. Lauyan Davis ya musanta cewa akwai wata hujja da ke nuna ya bayar da umarnin harbin. Wani ɗan majalisar Koriya ta Kudu ya ce akwai yiwuwar a tattauna tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa a kowane lokaci bayan rahoton hukumar leƙen asirin ƙasar ya nuna alamun fara tattaunawa tsakanin ɓangarorin biyu. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana a watan da ya gabata cewa yana son sake ganawa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, amma Pyongyang bata mayar da martani a bayyane ba. Ɗan majalisar Yong Kung Yong ya ce hukumar leƙen asirin ta bayyana cewa ko da yake babu wata hujjar da ke nuna an yi tuntuɓa ta kai tsaye, amma akwai alamun tattaunawa tsakanin ƙasashen biyu. Trump ya kuma ce yana da muhimmanci Amurka ta ci gaba da kyakkyawar alaƙa da Kim. Ya ƙara da cewa a yanzu Koriya ta Arewa ta mallaki makaman nukiliya masu ƙarfi aƙalla 57. Wani lugudan wuta da Rasha ta yi da makamai masu linzami kan Ukraine ya kashe ma'aikatan layin dogo 6 a birnin Kyiv. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta kai hare-hare cikin dare kan cibiyoyin soji da makamashi a Kyiv da Odessa da kuma yankunan da ke kewaye da su. Sai dai shugaban kamfanin layin dogo na Ukraine Oleksandra Petrovsky ya ce wani hari da makami mai linzami ya fada kan ma'ajiyar jiragen ƙasa a Kyiv ya kuma kashe mutane 7. Ya ƙara da cewa daga cikin waɗanda suka mutu ma'aikatan layin dogo 6 ne, yayin da wani ma'aikaci ke kwance a asibiti bayan raunuka da ya samu. Har ila yau ya kuma ce harin ya haddasa gagarumar ɓarna tare da tayar da gobara. To labaran na zuwa muku ne daga DW Hausan Jamus. Ministocin tsaro da harkokin wajen tarayyar Turai za su fara gudanar da wani taro a ƙasar Ireland daga yau Talata. Babban abin da za su tattauna shi ne yadda za su ƙarfafa garkuwar sararin samaniyar Ukraine, yayin da ake ƙara nuna damuwa kan yunƙurin Rasha na raunana wato kewayen Kyiv da ma Turai. Rasha na cin gajiyar ƙarancin makamai masu kare sararin samaniya da Amurka ta ƙera, inda take ci gaba da kai munanan hare-hare a kan Ukraine. A nata ɓangaren Ukraine na mayar da martani da hare-hare masu dogon zango kan muhimman cibiyoyin Rasha. Wani jami'in tarayyar Turai ya ce hare-haren da Rasha ke kaiwa a Ukraine na ƙara tsananta. Ana sa ran ministocin za su tattauna da sabon muƙaddashin ministan tsaron Ukraine Yevgeny Kharma. sai dai babu alamar cewa EU za ta iya samar da isassun makaman kariya cikin gaggawa. Shugaban Iran Masoud Pezeshkian yace kasarsa za ta yi abin da ya dace idan Amurka ta mutunta alƙawuran da ta dauka a gargashin yarjejeniyar wucin gadi da aka cimma a watan Yuni. Kamfanin dillancin labaran ɗaliban Iran ya rawaito cewa Pezeshkian ya bayyana hakan ne a taron kungiyar Shanghai Cooperation Organization da aka gudanar a Bishkek a ranar Talata. Shugaban yace wato ashire Iran take ta aiwatar da nata bangaren yarjejeniyar muddin Amurka ta cika nata alƙawuran wannan a cewar sa yunkuri ne na rage takun saga tsakanin kasashen biyu a ranar 28 ga watan jiya ne dai aka cika watanni 6 da fara yaki tsakanin Amurka da Iran bayan Washington din da kuma Isra'ila sun kaddamar da farmaki akan Tehran to ba sauraro ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan DW Hausa
0: DW Arkokin yau
1: To rahotannin zamu ji tattaunawa ta musamman da Hajiya Sa'adatu Sa'ad Mustafa yar siyasa kuma mace ta farko da ta taba tsayawa takarar kujerar gwamna a jihar Gombe. Shin yaya zaka ji idan aka shirya maka liyafar bankwana da wani abu mara kyau da ka saba yi bayan shekaru da dama? Muna tafi da labarin wani dattijo da yayi murabus daga zukar sigari kuma aka shirya masa biki na musamman. To amma bari mu fara shirin daga kasar da shugaban taifi kowanne ya tsufa a duniya. Kamaru na daga cikin kasashen Afrika da ake zargin an dauki matasa kusan 3,000 aikin soji a Rasha inda wasu daga cikin su ke cewa an yaudare su da alƙawarin samun ayyukan yi da kuma zama ƴan kasar Rasha cikin gajeren lokaci. To amma fa daga bisani matasan sun tsinci kansu a yakin Ukraine. Hawawu Muhammad na da ci gaban wannan rahoton.
2: Kasashen Kamaru, Ghana, Masar, Kenya da Uganda na daga cikin kasashen da aka fi samun irin waɗannan mayaka. A watan Afrilu, gwamnatin Kamaru ta tabbatar da cewa Rasha ta sanar da mutuwan ƴan Kamaru 16. Sai dai wakiliyar DW a Kamaru, Dorcas Ikupe, ta ce adadin waɗanda suka mutu na iya haura adadin, bisa labarin iyalan da suka rasa ƴan uwansu. Masana sun ce talauci da yaudara na daga cikin manyan dalilan da ke tura matasan cikin hatsarin. Wasu daga cikin su na zuwa Rasha ne bisa tunanin cewa za su yi aikin gine-gine, tsaro ko kuma karatu, amma daga baya sai su tsinci kansu a fagen daga a Ukraine. Masana sun kuma ce ana amfani da wasu shirye-shiryen da ake gabatarwa a matsayin ayyukan al'adu ko ilimi wajen jawo matasa tare da alƙawarin samun shaidar zama ɗan ƙasar Rasha cikin watanni 6. Wasu iyalai sun bayyana cewa sun dade ba su ji duriyar ƴaƴansu ba har sai da aka kira su daga Rasha aka sanar da su cewa sun mutu. Dr. Banju Haman, malami kuma masanin siyasa a Jami'ar Bamenda, ya ce kungiyar Wagner, wata rundunar soji mai zaman kanta daga Rasha, ta kasance ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da Moscow ta yi amfani da su wajen faɗaɗa tasirinta a nahiyar Afirka. Ya kuma ambaci shirye-shiryen African Initiative da Alabuga, waɗanda ake gabatar da su a matsayin shirye-shiryen musayar al'adu ko ilimi, amma aka danganta su da ɗaukar mutane domin aikin soji. A baya, Faransa ta bayyana African Initiative a matsayin wata kafar da ake zargin hukumomin leƙen asirin Rasha ne ke gudanarwa da nufin yaɗa farfaganda da ƙara tasirin Moscow a Afirka. Dr. Banjo ya ce rashin ɗaukar wani mataki na hukuma daga gwamnatin Kamaru zuwa yanzu na da nasaba da abubuwa biyu. Na farko, gwamnati na sanar da cewa kamfanoni ko wasu mutane masu zaman kansu ne ke gudanar da ɗaukar mutanen, abin da ke rage damar gwamnati ta shiga kai tsaye bisa doka. Na biyu kuma, Kamaru na da daddiyar alaƙar soji da Rasha, wadda shugaba Paul Biya ya yi ƙoƙarin sabunta ta a shekarun 2014 da 2015. Dr. Banjo ya ce idan gwamnatin Kamaru na son daƙile wannan lamari, dole ne ta gyara manufofinta na shugabanci, ta samar da tsarin da ya kasance na kowa, mai gaskiya da adalci, inda matasa za su samu damar aiki da hanyoyin samun kuɗin shiga a cikin ƙasar. Maimakon su nemi irin waɗannan damammaki a ƙasashen waje. Yanzu haka dai masana na kira ga gwamnatin Kamaru da sauran ƙasashen Afirka da su ƙara gargaɗi ga matasa game da irin waɗannan alƙawura, tare da samar da guraben aiki da kuma matsawa Rasha lamba domin daƙile hanyoyin ɗaukar sojojin. Ghana ta riga ta gabatar da ƙorafi ga Rasha, inda ta buƙaci a kawo ƙarshen ɗaukar ƴan ƙasarta domin yaƙin Ukraine. Masana sun ce muddin rashin aikin yi da matsalar tattalin arziki suka ci gaba, matasa za su ci gaba da fadawa tarkon irin waɗannan alƙawura.
1: To a gaida Hawa'u Muhammad, bari mu je ga makwabciyar Kamarun, Najeriya. A ci gaba da kawo muku tsakure daga cikin shirinmu na musamman na matasa da matasa a siyasar Najeriya wakilinmu Al-Amin Muhammad ya tattauna da Hajiya Sa'adatu Sa'ad Mustafa yar siyasa kuma ce ta farko da ta taba tsayawa takarar kujerar gwamna a jihar Gombe. Sa'adatu ta fara ne da bayyana mana abinda wato ya bata kwarin gwiwa wajen fafutukar siyasa da kuma yadda take gudanar da yakin neman zaben ta.
3: Sunana Hajiya Sa'adatu Sa'ad Mustafa Alkebban Kantingo a kujeran gwamna shine fito nema.
4: Ke ce mace ta farko da ta fara neman wannan takara ta kujerar gwamna a jihar Gombe. Me ya ja hankalinki?
3: Na gani lokaci yayi da mu mata a jihar Gombe kuma za mu fito mu dan yi step forward mu nuna kanmu cewa mu ma dai za mu iya. Ganin cewa mun ga jihohi biyu sun gwada Allah ji karai Mama Taraba ta yi a Taraba mun ga irin rawar da ta taka da kuma kai ruwa da aka yi da ita sannan mun ga ita Sister Binani ita ma a Adamawa ta gwada.
4: Yanzu da kika gwada ya kika ji ta?
3: Alhamdulillah an shashi amma alhamdulillah tunda ba a bar mu kai nisan tafiya ba aka dakile mu in an da an bari kadan gaskiya za a fafata ba na wasa ba lokacin mu ne har yanzu da saura kadan amma dai yanzu su ma sun san cewa matan Gombe idon su ya bude matan Gombe sun daura damara matan Gombe a shirye suke ba kujeran gwamna ba ma ko na shugaban kasa yanzu matan Gombe a shirye suke za su fito neman shi.
4: Kin yi gwagwarmayar siyasan nan tun daga shugabar mata mukamai da kuma sauransu wani kalubale za iya cewa kin fiskanta a harkokin siyasa?
3: Matsalan dai da na fiskanta da ake fiskanta not kula ba mata in general gaskiya maza su ne ba sa so su ba mu chance ba a so a ga mace ta fito ta je wani level kamar dai ina jin akwai nogo area da suka ajewa mata dai kawai a je don ku a zubin commissionerin ma an fi gane kamar women affairs education amma aka fara tabo maka wani environment wani local government sai jajirtatu
4: a matsayin mata akwai abin da kuke yi na ganin cewa kun yi magani irin wannan kalubalen
3: a gaskiya zance mu ma matan muna da namu akwai maganar envy abin da nake nufi da envy wato shine in ba ni ba har wata ta yi to idan ko muka ci gaba da wannan halin in ba ni ba har wata ta yi to kullum mun dinga zama a baya.
4: Wani abin kuma shine kudaden gudanar da waɗannan harkoki na siyasa da yakin neman zaɓe ta yaya kika samu yadda kika gudanar da wato yakin neman zaben ki kudaden da kika samu kika yakin neman zaben
3: personal akwai dan abin da ba za a rasa ba sai kuma daga family sai kuma daga supporters din tunda dai kai kadai ba za ka fito neman kujera ba kai yi consultation ka samu goyon bayan mutane wanda za su ce maka eh lokaci yayi ka jefa ka gwada ba a cikin mazan ma to gaskiya na gode musu daga wayannan wuraren dai for now aka samu dama da an bari an kai gaci me nake nufi an kai gaci da an bani izini na sai form to confirm akwai some international donors wanda confirm an san na shigo to fadan za a fafata.
1: Hajiya Sa'adatu Sa'ad Mustafa yar siyasa kuma ce ta farko da taba tsayawa takarar kujerar gwamna a jihar Gombe kenan. To baya ga siyasa wani abin da ake tattaunawa akai shine batun addini da kuma zamantakewa. A kokarin su na wayar da kan musulmi su fahimci addinin da kuma zamantakewar rayuwa malaman addini na ci gaba da yin da'awa a ciki da wajen Najeriya. Daya daga cikin shehunan shine Dr. Abdullah Usman Gadonkaya, daya daga cikin manyan malaman addinin musulunci a jihar Kano dake arewacin Najeriya da ya kawo ziyara nan Jamus inda ya gabatar da wata lecture kan musulunci da rayuwa. Ta wayar tarho abokin aiki na Abdullahi Tanko Bala ya zanta da shi inda ya fara da tambayar sa makasudin ziyara rasa a nan Jamus.
5: Gayyata ce na samu ta musamman daga ƴan uwa musulmi waɗanda suke mazauna wannan ƙasa ta Jamus. Daga cikin su akwai waɗanda mazauna ƙasar ne ma'aikatan gwamnati, akwai masu aiki na kamfanoni, akwai kuma ɗalibai na jami'o'i. Wannan dai ziyara ce ta da'awa ta waɗannan mutane da mazansu da matansu gaba ɗaya.
1: Kamar menene ka gani da ya baka sha'awa a nan Jamus a wannan ziyara?
5: Ai ko na ga abubuwa masu tarin yawa. Na farko dai gaskiya na ga tsari irin wanda ban gani a ƙasata ba Najeriya. Tsari dai na rayuwa mutunta dan adam mutunta mutum misali daya sai na lura cewa duk mai tafiyar kafa shine sarki a Jamus. Ma'ana idan ka zo kana tafiyar kafa, duk inda mota take in ka tsaya ka danna, to mota sai ta tsaya. Sai na lura mai karamin karfi ana kulawa da shi mai keke, mota sai ta tsaya keke sai ya wuce. Kai akwai wurin da na gani ma wani ya nuna mun mahaddata makafi, makahu wanda baya gani. Akwai hanyar da aka yi masa in ya kwakwala sandarsa zai iya tafiya, wanda a ƙasa ta Najeriya ban san da wannan ba.
6: Malamai kuna da kima da daraja a cikin al'umma. Yanzu a Najeriya an shiga wani yanayi da al'umma ke neman shawara da jagorancinku, me kuke cewa da su?
5: Kyakkyawan zato da kake da shi da 'yan Najeriya da kuma sanin da kai musu, Najeriyar talakan Najeriya, musulmin Najeriya na jiya ba shi ne na yau ba. A da ne malamai suke da kima, yanzu taliya ce a gaban talakawan Najeriya.
6: Ana yawan maganganu game da matsayin malamai da tasirinsu wajen 'yan siyasa da sha'anin mulki. Shin haka ne 'yan siyasa suna sauraron ku?
5: Na rantse maka da Allah, da yawan 'yan siyasar Najeriya wallahi ba sa sauraron malaman addini. A faɗi wannan maganan ka maimaita kuma, idan akwai malaman addinin da suka san su ne suke da ruwa da tsaki a jiharsu ko a federal ɗinsu, su fito su yi bayani. Shi faɗan siyasarmu na Najeriya fa yana buƙatar ka ne lokacin da yake son ka. Malami nawa ne yake da alfarma a ƙasar? Ni ina ganin ana zaluntar malamai gaskiya idan aka gaya musu wannan maganan. Malami nawa ne yake da ikon ya kira gwamnan jiharsa ya ce kai kaza ko kar ka yi? Malami nawa ne a Najeriya yake da ikon take ya danna waya ya kira sanata ya ce ayi kaza kar ayi kaza? Ballantana shugaban ƙasa kam. Malami nawa ne? Amma sai a yi kuɗin guru sai a ce wai malamai su suke kaza. Me suke malamai? Me malami ya isa ya yi? Ina tabbatar maka da malamai suna iya gaya wa 'yan siyasa su yi su yi su bari su bari, da Najeriya ba ta zamanto yadda take ciki ba.
1: Dr. Abdallah Usman Gadon Kaya, malamin addinin Musulunci a Najeriya. To kuna sauraron shirin Safe ne dake zuwa muku kai tsaye daga nan DW Hausa. Za ku iya zuwa babban shafinmu na internet dw.com/hausa domin sauraron mu kai tsaye da wato da ma karanta labarai da muke wallafa muku lokaci zuwa lokaci. Nan gaba a cikin shirin za mu sake komawa Najeriya, amma yanzu bari mu nufi Jamhuriyar Nijar. Hukumomin da ke kula da harkokin noma a can din sun nuna damuwa kan yadda aka samu karancin shuka a yankin Tanot a bana. Tanot dai da daga ko kuma yanki ne da ke da magaran da ya shahara wajen samar da abinci a Jamhuriyar ta Nijar. Daga da magaran din ga rahoton Larwana Malam Hami.
7: A rahoton da hukumar gidan gona ta saba fitarwa duk kwanaki 10 na wata ne dai, ma'aikatar gidan gona ta jihar da magaran ta bayyana wannan alƙaluma da ke cewar cikin garuruwa 3,556 garuruwa guda 20 a ƙaramar hukumar gangara da ke cikin gundumar Tanut ba su samu shibka ba har izuwa kwanaki 10 na ƙarshen watan Agustan da ya gabata. Lamarin da ke ci gaba da tayar da hankulan manoma da kuma ƙungiyoyin manoma ba wai na gundumar da ke fama da wannan matsala ba, ta da sauran yankunan jihar ta da magaram, ta la'akari da batun tafiyar damanar. Lamini Haruna, ɗaya daga cikin manoman gundumar ta Tanut da ake ma taken rumbun tsumin Jamhuriyar Nijar, ya bayyana halin da ake ciki game da wannan matsala.
8: A nan da marguzancen
7: da nake maka babu wanda bai makara ba. In ka ɗauka ruwanmu na bara da muka samu na farko, kafin sallar layya da kwana 5 aka yi shi, bana ku sai da aka yi wata biyu bayan sallar layya muka samu ruwa. Ana maka zancen a yanzu haka ma ga wani waken nan a cikin ƙwarya ba a shibka ba? Wanda muka shibka ma yanzu in ka ce ka nome shi, in iska ta zo ta kada mutuwa zai ƙarami ne ƙwarai a ƙasa yake. Kawai sai dai mu yi fatan Allah gyara kawai. Game da batun saukar ruwa a filayen noma cikin wurare 171 a ma'aunayen da ake sa ido a kansu, 157 sun ba da sakamako da ke cewar 32 ruwansu ya zarta na barewar haka, yayin da 125 kuma suka samu ragowa. To amma duk da haka manoma na ganin da sauran zomo a kaba, inda ma suke bayar da shawarwari kamar haka.
9: Mai 'yan dabbobi da yawa ya rage tunda wuri neman abincin shi, kar a yi ɗakwance uwakwance, babu abinci dabbobi aka kai gaba ayin wacce.
10: Kaga an kiwon ga lokaci a ce damuna ba ta zaka ba, wanda ta saka mama ana cikin ɗaɗɗaya
8: ladar baliwan da ma bai samu ba wannan kuma ai da muna ta bar su sai dai hukunci ne ubangiji kawai
10: babu fargaba a game da wannan shawara da nake badawa kawai a dukufa saboda Niger yanzu mun gane ashe can zaman banza muka yi muna da hilaye inda zamu huda ma kanmu takeici muka yi sake
11: idan aka danganta dabarewar haka alƙalumman na cewar tun cikin kwanaki 12 na watan 7 kowane gari ya shibka to komai kungiyar a koma noma zata ce ta bakin kakakinta

0: gudanar da zaben jihar Saxony-Anhalt dake gabashin Jamus inda matsalolin tattalin arziki suka zama ɗaya daga cikin manyan batutuwan da ka iya tasiri kan yadda jama'a za su kada ƙuri'a. Kamfanoni na fama da matsaloli guraben ayyukan yi a masana'antun kera motoci na fuskantar barazana sannan ana fama da ƙarancin ƙwararrun ma'aikata. Muntaga Ahiwa yayi mana nazari kan wannan lamari.
1: Wannan yanayi na zuwa ne a daidai lokacin jam'iyyar AFD mai ra'ayin riƙau ke kan gaba a ƙuri'un jin ra'ayin jama'a da kusan kaso 40 cikin 100 a zaben da za a yi a jihar Saxony dake gabashin Jamus. Daya daga cikin kamfanonin da matsalar ta shafa dai shine kamfanin Schlote Venegrod wanda ke samar da sassan motoci da kuma ke da ma'aikata kusan 120. Kamfanin da yana fuskantar matsalar rashin iya biyan basuka da ke a kansa. A wani kamfani makamancin sa ma dai wanda ke a kusa ayyukan ma'aikata kusan 600 na cikin hadari. Kamfanonin biyu suna samarwa kamfanin Volkswagen tubalan injinan motoci da ke amfani da man fetur ko kuma diesel. To sai dai buƙatar irin waɗannan injina a yanzu na raguwa yayin da masana'antar ƙera motoci a Jamus ke ƙara karkata zuwa ga motoci masu amfani da lantarki. Kuma tsakanin ma'aikatan waɗannan kamfanonin jam'iyyar AFD na samun gagarin goyon baya. Jam'iyyar kuma da ke adawa da shirin daina amfani da injinan man fetur da diesel. Tuni ma dai ɗan takarar jam'iyyar na shugabancin gwamnati a jiha, Rulich Zygmunt, ya maida batun makomar masana'antar motoci guda daga cikin jigogin yaƙin neman zaɓensa. A cewarsa dai shirin dakatar da amfani da injinan man fetur da diesel wani kuskure ne da manufofin siyasa da aƙida suka haifar. A baya-bayan nan kamfanin Volkswagen ya sake baiwa kamfanonin da ke cikin matsalar odar tubalan injina na tsawon watanni 6 domin ba su damar sake tsara harkokinsu. Baya ga matsalar masana'antar ta motoci dai, jihar Saxony-Anhalt na fama da ƙarancin ƙwararru na ma'aikata. A wata cibiyar horar da masu aikin walda adadin masu neman horo ya ragu daga kusan 300,000 a shekara zuwa ƙasa da mutum 200,000. Gwamnan jihar mai ci Sven Schulze ya ce sauyin yawan jama'a ya sanya jihar ke buƙatar ƙarin ma'aikata daga ƙasashen ƙetare. Jami'ar AFD ta masu ra'ayin riƙau ita ma ta ce za ta ci gaba da karɓar ƙwararrun ma'aikata daga ƙasashen waje. Amma kuma tana son a baiwa 'yan ƙasar Jamus fifiko wajen samun ayyukan yi. To sai dai masana tattalin arziki na nuna shakku a kan yadda jam'iyyar ta AFD za ta samar da kuɗaɗen cika alƙawuran yaƙin neman zaɓenta, waɗanda suka haɗa da tallafi da kula da yara kyauta da kuma aikin ba da abinci kyauta a makarantu.
0: Rahoton da Muntaga Ahiwa ya haɗa mana kenan. To idan muka koma Najeriya, shan taba sigari na ci gaba da zama babbar barazana ga lafiyar al'umma a ƙasar inda miliyoyin mutane suke ƙara jarabtuwa da wannan ɗabi'a. Sai dai ana samun masu tuba daga zuƙar hayaƙin. Wannan ne ya sa aka shirya wa wani dattijo liyafar taya murna ta yin murabus daga shan taba sigari. Gabanin shirinmu na darasin rayuwa na wannan makon, wakilinmu da ke birnin Yola, Mubarak Aliyu Sabo Yaro, ya jiyo mana irin darasin da wannan dattijon ya koya.
2: Alƙalubar hukumar lafiya ta duniya WHO sun yi nuni da cewa kusan kashi 3.9 cikin 100 da mutane a Najeriya, wato sama da mutane miliyan 3.1 na shan taba sigari. A zanta da muka yi da wani mai shan taba sigarin a birnin Yola wanda ba bukaci na ambaci sunan shi ba, yace ya fara shan hayaki ne tun yana ƙuriciya kusan shekaru 30 a yanzu saboda tasirin abokai. Ya ƙara da cewa duk da ya san illar da ke ciki ga lafiyar ɗan adam, amma jarabar da ke cikin taba sigarin yasa har yanzu ya kasa dainawa.
3: Abu ne kayan jaraba, in gari ya waye sai na shata kafin ji daɗin jikina. Don a rana ina kashe kusan 800 a sigari. Sigari ba wani abu mai daɗi ba ne, balle a ce kawai jarabanta ne kawai. Don yanzu ko aiki nake yi, ina iya bar aiki in kashe naira 200 in tafi in je nema kara ɗaya kawai ma. Akwai darasin da na ɗauka. Aboki nan da na kalla, sigari ne aka ce ya kashe shi, don numfashi ma ba ya yi.
2: A wani abu da ba sabon ba, wasu al'umma karamar hukumar Gira ta jihar Adamawa sun shirya biki ga wani dattijo da ya ban kwana da shan taba sigari, Malam Isa Umar, wadda shine ya daina shan taba sigarin saboda darasin rayuwa da ya samu. Ga abin da yake

0: Adi.
1: Yaba sigari ina da shekara 35 da fara shan. Inda jira ina muna cikin kiwo lokacin da muna yarantaka muna kiwo irin su awaki to manyan mu za su aike mu. Ah ka karbo mun kaza karbo mun kaza. To ni ma sai na ga yayana yana sha sai ni ma na shiga sha. Shine yanzu Allah ya zo ya kawo dalili abokanai na suka ce dena sune ne zan ce to ba damuwa
2: masana kiwon lafiya dai sun ce shan taba sigari ko kuwa kowane irin nau'in hayaki na daga cikin manyan abubuwa dake haddasa cutukan zuciya huhu da hawan jini da ma wasu nau'ukan jinya. Dr. Rilwan Holma wani likita ne a birnin Yola.
3: Irin wannan idan mutum yayi amfani da shi yawanci yafi cousin din cututtuka da ya shafi hanyoyin numfashi ne. Yafi disturbing din lungs, misali sigari ko tabar wiwi suna da chances din samun lungs cancer sosai, kansan fufu kenan. Daga nan hawan jini zai iya samuwa. To daga nan sai za su iya samun heart failure haka ko cardiac failure wanda suna bukatan wasu taimako kamin su iya su dinga numfashi. Kuma sannan irin waɗannan suna da chances na samun TB, haka ga suna tarin fuka.
2: Masu ta'ammali da taba sigari ko kuwa hayaki na cewa barin shi ba abu ne mai sauki ba, amma masana na cewa mutum na iya nisantar shi a hankali har zuwa barin shi baki daya. Mubarak Aliyu Sabo Yaro, DW Hausa, daga Yola a Najeriya.
4: To da wannan rahoton ne muke kammala shirinmu na wannan safiyar na nan DW Hausa. Muhammad Awal Balarabe shine ya tsara shi. Salihu Adamu Usman ko ya gabatar ke cewa kuma mu ne lafiya.
5: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: Idan muka nufi kasar Niger, shugaban kasar jamhuriyar Niger din na mulkin soja General Abdurrahman Tchiani ya kira takwaransa na Algeria ta wayar tarho inda ya jaddada masa gamsuwarsa da wato da ta ƴan Niger kan yadda Algeria ta bada cikakkiyar kulawa a fannin tsaro ga kasar ta Niger bayan boran da sojoji suka yi da kuma yunkurin juyin mulki a ƙarshen makon da ya gabata. Wakilin mu a Yamai Salisu Bukari ya duba mana wannan batu ga rahoton da ya hada mana.
1: A sanarwar da fara shugaban kasar ta Niger ta fitar, shugaba Tchiani bayan da ya kara jaddadawa shugaban kasar Algeria kan iftila'in gobara da ya same su, ya ce ya ji daɗi sosai yadda shugaban Algeria ya amsa kiran da ya yi masa ta hanyar aikewa da kayan yaƙi domin tallafa wa kasar ta Niger, duk kuwa da cewa Algeria ba ta fita zuwa wata ƙasa don aiwatar da irin wannan tallafin aikin soja. Hakan dai ya dauki hankalin al'umma a nan Niger da ma sauran makwabtansa na Sahel har ma da can kasar ta Algeria. Sai dai da yake magana Alhaji Umaru Adamu, mamba a kungiyar juyin juya hali ta kasar Algeria Reshen Niger. Algeria ta amince da karfafa hulɗa ta kowane fanni da kasar Niger.
2: Duk mutumin da ya rasa abokin tahiya ya shiga uku, kasar Algeria ta gwada karara domin koda dan ta kare muradinta ne, ai kasashen na Turawa suna da muradu na arziki a kasar Niger, amma kullum sai dai su ba mu dungon hannu kuma su kama mu tsari na zalunci da saboda kullum ya kasance muna da yanwa muna da talauci. Amma irin salon tahiya kasar Algeria da mu'amala kasar Niger, mu da muke cikin kungiyoyin revolution mun san wane ne shugaban kasar Algeria domin muna yin mitin tare da shi, yakan gargaɗin mu mukan ba da shawara ta fannin hulɗa da kasashen Afirka. Tabbas wannan al'amari na soja da suka kawo goyon baya ga sojan kasar Niger wani arziki ne, wani girma ne, wani ƙarin yarda ne da garanti da shugaban Abdurrahman Tchiani da kasar Niger suka samu.
1: Ita da wannan alaka ta tsakanin Niger da Algeria alaka ce tsohuwa da aka kulla shekaru da dama da suka shuɗe, wadda a yanzu aka samu shugabanni biyu da suka fahimci juna, suka kuma yarda da juna, har ma suka kulla yarjejeniyoyi masu tarin yawa, ciki kuwa har da batun tsaro da na kasuwanci da tattalin arziki. Umar Kante dan fafutuka ne da ke sharfunansa ta yanar gizo kan tafiyar harkokin cikin gida da ma na wajen kasar ta Niger.
3: Dan saboda wannan zawar da suka yi iya cikin misali kundin da aka sa hannu na kwanan nan tsakanin kasar ta Niger da kasar ta Algeria. Idan ita kasar ta Algeria za ta ga misali ko an ka hari ko wani abun nan, to tana iya kawo dauki, tana iya kawo tallahi ko na jirgi ko na bindigogi ko na wasu abubuwa da daban wanda dai zai sa gwamnati ta iya kare kanta da kanta. Kuma wannan yana nuna mana cewa duk abin da suka yi dauki alƙawarin wannan za su cika shi. Kuma duk alaka ta duniya idan an ce kasa da kasa ne tana tahi da yanayin samun kowa, kowane bangare yana da abin da kasashe zai samu, don idan ba zai samu ba kwara ma ba za a yi ba.
1: Ga ƴan Niger mazauna kasar Algeria, lamarin wannan hulɗa na ɗaukar hankalinsu sosai, musamman ma kan yadda Algeria ta kaiwa Niger ɗin ɗauki a fannin soja, ya ba su ƙwarin gwiwa da cewa lamura za su sauya a nan gaba. Mahmud Abubakar shi ne shugaban majalisar ƙoli ta ƴan Niger da ke kasar Algeria.
4: A matsayina na ɗan Niger wanda ke zama ƙasa Algeria, a gaskiya abu ne wanda muke gani wannan shubka za mu yi mata kyakkyawan zato, saboda yau matsayina kusan shekara 30 cikin ƙasar nan ban taɓa gani ba ko a mafarki cewar za a iya samun irin wannan ɗauki ko irin wannan gudunmuwa kai tsaye da ƙasar mu ta fuskanci wata barazana. Wannan ƙasar ta yi gaugawa ta ɗauki wannan matakin ta kai ɗauki. Tsakani da Allah, duk wani mazaunin ƙasar Algeria ya yi alfahari kuma ya ji daɗin wannan abin da ƙasar Algeria ta yi. Kenan wannan yana nuna mana cewa a wannan karo dai insha Allah rabbi za mu samu kyakkyawar dangantaka tsakaninmu da ita wannan ƙasa insha Allah.
1: Masu lura da al'amuran yau da kullum dai na ganin cewa matakin da Algeria ta dauka a Niger a ƴan kwanakin nan matakai ne na kariyar muradai, domin Niger da Algeria sun yi amanna cewa dukkanin waɗannan manyan ayyuka da suka sawa gaba sai fa da zaman lafiya da kwanciyar hankali ne za su iya aiwatar da su. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
0: Kamaru na daga cikin kasashen Afirka da ake zargin ana ɗaukar matasa aikin soja a Rasha, inda wasu daga cikinsu ke cewa an yaudare su da alƙawuran samun ayyukan yi da kuma zama 'yan ƙasar Rasha cikin gajeren lokaci, amma daga bisani suka tsinci kansu a yaƙin Ukraine. Hawa Usama'ila na da ci gaban labarin a wannan rahoto da ta haɗa mana.
5: Kasashen Kamaru, Ghana, Masar, Kenya da Uganda na daga cikin kasashen da aka fi samun irin waɗannan mayaka. A watan Afrilu, gwamnatin Kamaru ta tabbatar da cewa Rasha ta sanar da mutuwan 'yan Kamaru 16. Sai dai wakiliyar DW a Kamaru, Dorcas Ikupe, ta ce adadin waɗanda suka mutu na iya haura adadin, bisa labarin iyalan da suka rasa 'yan uwansu. Masana sun ce talauci da yaudara na daga cikin manyan dalilan da ke tura matasan cikin hatsarin. Wasu daga cikin su na zuwa Rasha ne bisa tunanin cewa za su yi aikin gine-gine, tsaro ko kuma karatu, amma daga baya sai su tsinci kansu a fagen daga a Ukraine. Masana sun kuma ce ana amfani da wasu shirye-shiryen da ake gabatarwa a matsayin ayyukan al'adu ko ilimi wajen jawo matasa tare da alƙawarin samun shaidar zama ɗan ƙasar Rasha cikin watanni 6. Wasu iyalai sun bayyana cewa sun dade ba su ji duriyar 'ya'yansu ba har sai da aka kira su daga Rasha aka sanar da su cewa sun mutu. Dr. Banjo Haman, malami kuma masanin siyasa a Jami'ar Bamenda, ya ce kungiyar Wagner, wata rundunar soji mai zaman kanta daga Rasha, ta kasance ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da Moscow ta yi amfani da su wajen faɗaɗa tasirinta a nahiyar Afirka. Ya kuma ambaci shirye-shiryen African Initiative da Alabuga, waɗanda ake gabatar da su a matsayin shirye-shiryen musayar al'adu ko ilimi, amma aka danganta su da ɗaukar mutane domin aikin soji. A baya, Faransa ta bayyana African Initiative a matsayin wata kafar da ake zargin hukumomin leƙen asirin Rasha ne ke gudanarwa da nufin yaɗa farfaganda da ƙara tasirin Moscow a Afirka. Dr. Banjo ya ce rashin ɗaukar wani mataki na hukuma daga gwamnatin Kamaru zuwa yanzu na da nasaba da abubuwa biyu. Na farko, gwamnati na sanar da cewa kamfanoni ko wasu mutane masu zaman kansu ne ke gudanar da ɗaukar mutanen, abin da ke rage damar gwamnati ta shiga kai tsaye bisa doka. Na biyu kuma, Kamaru na da daɗaɗɗiyar alaƙar soji da Rasha, wadda shugaba Paul Biya ya yi ƙoƙarin sabunta ta a shekarun 2014 da 2015. Dr. Banjo ya ce idan gwamnatin Kamaru na son daƙile wannan lamari, dole ne ta gyara manufofinta na shugabanci, ta samar da tsarin da ya kasance na kowa, mai gaskiya da adalci, inda matasa za su samu damar aiki da hanyoyin samun kuɗin shiga a cikin ƙasar, maimakon su nemi irin waɗannan damammaki a ƙasashen waje. Yanzu haka dai, masana na kira ga gwamnatin Kamaru da sauran ƙasashen Afirka da su ƙara gargaɗi ga matasa game da irin waɗannan alƙawura, tare da samar da guraben aiki da kuma matsawa Rasha lamba domin daƙile hanyoyin ɗaukar sojojin. Ghana ta riga ta gabatar da ƙorafi ga Rasha, inda ta buƙaci a kawo ƙarshen ɗaukar 'yan ƙasarta domin yaƙin Ukraine. Masana sun ce muddin rashin aikin yi da matsalar tattalin arziki suka ci gaba, matasa za su ci gaba da fadawa tarkon irin waɗannan alƙawura.
0: Rahoton da Hawa Usama'ila ta haɗa mana kenan, kuma shine ƙarshen rahotannin namu na wannan lokaci. Za mu je ga fagen shirye-shiryenmu.

0: Bore ko yunkurin juyin mulki abin ya tada hankalin kasashe na yammacin Afirka cewa idan gemin dan uwanka ya kama da wuta to sai ka shafa wa naka ruwa. Dr. Kabir Sufi masanin kimiyyar siyasa ne a Najeriya.
1: Kan motsa sha'awa a zukatan sojoji din na kasashen da ke makotaka da juna ko kuma ya sa su nazartar nasara ko akasin haka to duka ko batun sa sha'awar ko kuma batun sa su yi nazarin yuwuwarsa din abu ne da yake iya haifar da rashin tabbatuwar gwamnati. Rashin tabbatuwar gwamnati yana da tasiri sosai wajen tattalin arziki na ƙasa da kuma na yanki da kuma zaman lafiya. Idan ya kasance kasashen a dalilin rashin zaman lafiyan suka zama wata hanya ta safarar mugan makamai. Misali idan ya kasance babu tsaro a Niger din ta yadda ba za a iya magance safarar makamai ba, makaman na iya shiga cikin ƙasar Najeriya din kuma su kawo tashin hankali a Najeriya din. Wannan dole shi ne zai sa a Najeriya ta buƙaci a yi zaman lafiya a makotanta.
0: Wannan dai ba shi ne karan farko da aka ji ƙaran harbe-harbe a Yamai, babban birnin jamhuriyar Nijar ba. Birnin ya fuskanci hare-hare da dama a cikin wannan shekarar. Sojojin na Nijar sun shafe shekaru suna yaƙi da ƙungiyoyin 'yan jihadi ba tare da shawo kan tarzomar ba. Ga sojin da ke yakin kan tafi ne suke yi da rayuwarsu a kullum da rikicin da ke ƙara yin ƙamari da kuma matsaloli na ƙarancin kayan aiki. Bisa ga girman ƙasar Nijar, ko gwamnati na da kuɗin da za ta tura sojoji a ko'ina faɗin ƙasar, wannan wani batu ne na daban. Wani soja da ya buƙaci a sakai sunansa ya shaida DW cewa ‘yan ta'addar da suke yaƙa sun fi su ƙarfin makamai nesa ba kusa ba, kuma da zarar an kai musu hari nan take suke mai da martani. Ya ce suna takaicin wannan rashin kayan aiki, to amma babu yadda za su yi. Suna yi ne domin kishin ƙasa. Ƙasashe makwabtan Nijar kamar Najeriya na nuna damuwa da yunkurin juyin mulkin, musamman saboda matsalar tsaro akan iyakokin ƙasar da ke makwabtaka da Nijar. Dr. Kabir Adamu, shugaban kamfanin tsaro na Beacon Consultants, ya yi tsokaci da cewa
2: in ka haɗa da rauni na ɓangarori na tsaro da na gwamnati wanda ya kamata ake suna sa ido akan iyakan nan, to wannan yana baima ƙungiyoyi na ta'addanci, ƙungiyoyi wanda suke kirarin jihadi, ƙungiyoyi irin na tawaye da ƙungiyoyi irin waɗanda ma za su yi bore. Suna iya gangarowa su shigo Najeriya ko wata ƙasa wadda take da iyaka da Nijar su yi ɓarna sannan su koma can. Haka ma daga nan suna iya shiga Nijar su je su yi ɓarna. To a taƙaice dai, kasancewa Nijar ƙasa mai cin ƴancin gashin kanta wadda take iya gabatar da muradanta kuma ta kare muradanta abu ne mai muhimmanci ga yankin Sahel da kuma ƙasashen da ke kewaye da ita.

fifita wasu rukunin sojoji akan wasu inda aka bada kulawa ga sojojin da ke tsaron fada shugaban kasa akan waɗanda ke filin daga shi ma ya fusa da sojojin da suka yi gurin wannan jiyu mulki inda suka ce sun ji tamkar an mai da su ba komai ba a cewar wani ƙwararren masanin yankin Sahel Mahmudu Bani yanzu dai shugaban mulkin sojin kasar na cikin tsaka mai wuya gaba kura baya siyaki samun goyen bayan sojoji jigo ne na dorewar mulkin sa wanda al'amarin da suka faru a baya bayan nan ke nuna cewa zaran ya fara yin sanyi

0: sannan kuma akwai wani ciwon ido da ake gadon sa kaman night blindness bayan wannan kuma akwai ciwon siga shi ma ana gadon sa aka samu akwai dangin da kusan kowa na da ciwon siga amma yakan bayyana a wani gaba na wani shekaru din hawan jini ma haka hawan jini ma ana gadon sa shi ma ana samu sa a dangi akwai dangin da ma haka samu sun gada ana samu a cikin kaman cells din su akwai wanda yake kawo hawan jini misali
1: shin ko menene alamomin waɗannan ƙwayoyin halittar Dr. Usman Sadiq Yalwa ya ƙara bayar da haske.
0: To na farko da alamun su shine kamar shi na a ciwon sickle cell disease za a fi yaro ka ga hannun shi na kumburi kuma yaro zai kai yawan zazzabi kuma yaro za ga bai da kuzari kashi ma za ga yaro na yawan kwanciya ana kai shi asibiti na yawan zazzabi har sai ga mabi ana ƙara mishi jini kamar shi kuma na arthritis din shi kuma yadda ake ganewa shine za a fi yaro shi kuma da kumburin kamar kumburin fuska kumburin hannu da kafa duka bambancin su da shi na arthritis bambancin su da shi na sickle kenan yawa to shi kuma wancan na blindness shi kuma gaskiya sai an je asibiti an gwada akan gane ganin kallon yaro sannan akwai wani ciwo kuma da ake gadon sa shi ma kaman na kwakwalwa akwai iyaye masu da zaka sanata kaman tabin hankali gaskiya ana gadon tabin hankali
1: to a cewar masana dai waɗannan cutuka na faruwa ne idan aka samu sauyi ko matsala a cikin ƙwayan halittar da yaro ya gada daga mahaifinsa ko kuma mahaifiyarsa wasu daga cikin cututtukan kan kasance masu tsanani yayin da wasu kuma akan iya sarrafa su idan an gano su da wuri-wuri. Masana sun ce abin da ya kamata al'umma sani shine akwai cutukan gado masu yawa a duniya a ciki har da nau'yoyin jini wato hemophilia disease da wasu nau'ikan makanta da kurma na gado inda suka ce waɗannan cututtukan na iya shafar girma da bunƙasar yaro da karatunsa da kuma rayuwarsa gabaki ɗaya kamar da yadda wani ƙwararre daga cibiyar masu fama da ciwon yayoyin jini a Najeriya Comrade Adam Idris wanda shi ma ke ɗauke da ƙwayar cutar ke cewa
2: ɗa namiji yakan gada ga uwarsa sannan kuma ita uwa tana gada ne ita ma daga mahaifinta don lalura ne wanda ya bi dangi amma uwa ita gada take idan aka sami ta haifi ɗa to shi kuma ɗan sai gada daga gare ta akwai alamomi da dama wanda ake gane ita wannan lalura idan aka haifi yaro daga lokacin da yake jariri idan aka zo irin a al'adance akan ce za a yi ma yaro kaciya in aka yi kaciyan nan to daga kaciyan nan jini zai ta zuba to anan ne idan jini ya ta zuba wasu a al'adance sai ka ji an ce an samu wanzami hannu ne ba haka bane in aka je asibiti akwai wani test da ake yi shine PTT test to daga nan ne ake gano hemophilia ne in ba a samu anan ba sai kuma idan ya fara famfara ya fara dan girma kenan idan ya je yana rarrafe ya je ya fadi ya buge baki to sai jini ya ta zuba in ba a samu anan ba to idan ya fara tasa ya fara miƙewa ya kai kimanin shekara 7 ko 10 to sai ya fara samun matsala akwai gwiwa ko hannu a ga alamun guri ya kumbura
1: babu shakka dai kamar yadda masana fannin kiwon lafiya suka nunar akwai hatsarin gaske da ke tattare da waɗannan cutukan gado ga lafiyar yaran da ake haifa da su a cewar Dr. Usman Sadiq Yalwa
0: akwai gaskiya musamman shi na sickle cell din hadarin sa na farko dai shine yaro zai ta wahala zai ta kullun ana cikin jinya ana shan magani kuma an hada karin jini ko karshe sukan developing din kaga kafan yaro yayi ya kumbura ko ya fashe ma wani masai ga lankwashi ya karkace haka da sauransu yaro ba ya tafiya so binciken nuna ma cewa mafi yawanci masikla gaskiya ba cika wuce shekara 40 da dan wani abu ba sukan mutu ne mafi yawancin su don ya ka samu da ya haura shekara 47 in akwai su ma ba su da yawa to kaga kuma akan so a samu dan ne dan ya girma a cikin wuriyarsa shi kuma bangaren shi hawan jini illa sa da yawa suna da yawa na kunce na farko yakan taba ido yakan taba koda yakan taba hanta yakan taba zuciya siga ita ma haka nan siga yakan saka mutun ya kiba wanda za ka saka na kan kiban sannan takan saka mutun kullun yana cikin kasala da gajiya da rashin karfin jiki da yawan fitsari da yawan shan ruwa karshe ita din ma idan yayi nisa za ka samu takan taba ido takan taba koda dan da karshe sai ga takan samarwa mutun kaman in yaji ciwo kaga ciwon baya warkewa karshe sai ga an yanke yatsa ko an yanke hannu ko an yanke kafa
1: ta kowane bangare da ya kwararru a fannin binciken lafiyar halittar dan adam sun jaddada cewa gano cututtukan gado da wuri-wuri na taimakawa ainin wajen fara kulawa da magani cikin lokaci wanda kuma hakan ke rage hadarin matsalolin da cutar ke haifarwa inda kuma Dr. Yusuf Nadabo ke bayar da shawarwari kamar haka
3: akwai samun hadarin burkicewar garkuwar jiki na autoimmune diseases nan sannan sai a zo a genetic counseling nan yana da mahimmanci kwarai da gaske misali in haka zaka ce wannan yana da gadon asthma musamman kasan irin asthma yanda take akwai tana kama yara tana kama manya akwai gadon ta wannan to sai a duba a gani in aka samu yara sai a ga yaro yana tashi yana tari yana numfashi da kirena tun yana yi a hankali a hankali sai ce to wannan fa sai an tashi tsaya kan shi watakila akwai ya gaji ciwon asma tunda shi ma ana iya samun gadan sa ko tsorata mutane da genetic counseling ba inda aka yi genetic counseling aka fahimci yanda ciwon yake su kaga wannan ba zai hana ma'aurata ba so sai ana iya aure akan wasu ka'idoji ana bincike a ga tun yaro yana cikin ciki ma za ga ana bincike a ga yake genetic counseling din kuma yana da kyau kuma yana taimakawa kwarai da gaske wajen rage wahalhalu
1: Masana sun yi kira ga iyaye da ma'aurata da su rika bayar da muhimmanci ga gwaje-gwajen lafiya kamin aure da kuma neman shawarwarin kwararru domin gano ko akwai tarihin cututtukan gado a cikin iyalan a cewar Dr. Usman Sadiq Yalwa
0: Gaskiya tun da Allah ya kama mun lokaci wanda yake akwai hanyoyin gwaje-gwaje idan za a yi aure yana da kyau dan uwa da muka lissafo su a tabbatar da su saboda mutum idan zai aure ya san cewa ga wanda ya aura kuma ga wanda zai rayuwa da ita ko kuma ga wanda za ta rayuwa da shi in akwai daukan matakai din abin baya bayyana da wuri misali ko kuma mai sikala ma yakan yafo halar da wanda ba a san da shi ba ko kuma wanda ba sa daukan mataki
1: a nasu bangaren da jami'an kiwon lafiya a Najeriya sun nuna da cewa dukkanin waɗannan shawarwarin da masana kwayoyin halitta suka bayar idan an yi amfani da su ta hanyoyin da suka cancanta za su taimaka wajen kare lafiyar al'ummomi da rage yawaitar wasu cututtukan gado

masu sauraro duka-duka a nan shirin namu na wannan lokacin ya zo ƙarshe. A madadin Ibrahim Yakubu daga nan Kaduna da sauran abokan aiki na dake a can birnin Bonn na ƙasar Jamus ke muku fatan alheri. A huta lafiya.

Shirin wasiƙun masu sauraro ke zuwa muku daga sashen Hausa na DW. Sai wasiƙa haɗin gwiwa ta hannun Babangida Buba Fajewa ta kai, da Gali Mamman Ibra, da Yawala Sani ta kai, da Comrade Ilyas Yakubu Digawa. Suka ce DW Hausa mun shigo wannan fili ne domin mu yitar da Allah wa dare da ƙoƙarin juyin mulki da wasu daga cikin sojojin Jamhuriyar Nijar suka yi a makon da ya gabata. Da fatan za a gaggauta ɗaukar matakin hukunta su daidai da laifin da suka aikata. Wasiƙar gaba ta kace Salihu Dauda Sale ya ce a yau na shigo cikin shirin ne don kira ga sojojin ƙasarmu Nijar da ya kamata su haɗa kansu wuri guda, kamar yadda suka yi a lokacin da suka yi juyin mulkinmu. ‘Yan ƙasa muka ba su goyon baya, birni da ƙauye. Yau tun tafiya ba ta yi nisa ba, wasu sun fara nuna suna son su yi juyin mulkin. Fatanmu Allah ya sa su haɗa kansu, kuma su san zaman lafiyar soja shi ne zaman lafiyar ƙasa. Kuma su dubi yadda 'yan Libya da Sudan suke, su ma haka suke so su maida Nijar. Fatanmu duk mai son Nijar da alkhairi, Allah ya taya shi riƙo. Wanda baya son Nijar da alkhairi, Allah ya mana maganin shi. Sai wasiƙa haɗin gwiwa ta hannun Dauda ɗan mayaƙi Maraɗi, da Babangida garin Umar Sabuwa Maraɗi, tare da Bawa Hassan gidan Rimji. Suka ce a yau mun shigo wannan fili ne domin mu yi tsokaci akan abin da ya faru a birnin Yamai. Da farko dai muna jinjinawa jami'an tsaron ƙasarmu, waɗanda suka yi nasarar murƙushe tarzoma, da wasu tsirarun sojoji suka tayar, wanda daga bisani ta rikide zuwa yunƙurin juyin mulki. Daga ƙarshe muna addu'a ga ƙasarmu, Allah ya ƙara kare ta daga makircin masu makirci na cikin gida da waje. Wasiƙa gaba ta kace injiniya Isa Saddam daga jihar Kebbi a Najeriya. Ya ce don Allah ku faɗa wa shugabannin ƙasarmu Najeriya da ma sauran masu ruwa da tsaki, musamman ma 'yan siyasa, da su mai da hankali wajen gyara matsalolin rashin tsaro da ya addaba al'umma. Ba wai kawai su mai da hankalinsu a yakin neman zaɓensu ba, domin don tuwon gobe ake wanke tukunya. Kuma duk wanda ya gyara ya sani. Wasiƙar mu ta ƙarshe a cikin wannan shirin ta fito ne ta hannun Umar bin Haddabu Mai Yama. Ya ce maganar gaskiya bai kamata al'ummar arewa mu ci gaba da zama 'yan amshin shatan 'yan siyasa ba, musamman ma a nan arewacin Najeriya, la'akari da irin yadda 'yan ta'adda ke ƙoƙarin raba mu da gidajenmu. Amma kawo yanzu babu wani abin a zo a gani da wakilanmu suka yi, tun daga matakin sanatoci da 'yan majalisunmu, saboda rashin tsaron arewa bai shafe su ba. Don haka mu kuma talakawa ya kamata a zaben da ke tafe mu tsaya mu nutsu wurin zaben waɗanda suka dace, ko da kuwa ba su da sisin kwabo. Da fatan za mu kiyaye.

0: To ma dalla. A shekarun baya-bayan nan dai a birane da ƙauyuka 'yan Nijar na shan bakar wahala a harkokin tafiye-tafiyensu sabili da rashin inganci ko rashin wadatar motocin sufuri a ƙasar, inda 'yan kasuwa da sauran matafiya kan kwashe kwanaki a hanya a ƙanana da tsaffin motocin sufuri kafin zuwa masaukinsu a yankunan ƙasar da dama. Sai dai a shekarun baya-bayan nan lamurra sun soma canzawa a sakamakon matakin da gwamnatin ƙasar ta ɗauka na miƙa ragamar harkokin sufuri ga 'yan kasuwa waɗanda suka zuba jari wajen kafa gwamman kamfanonin sufurin motocin bus a ƙasar ta Nijar. Kuma Malam Ataullahi Zakawanu, tsohon babban jami'i a ma'aikatar sufuri ta ƙasar Nijar, ya bayyana yadda a lokacin gwamnatin ta haifar da wannan cigaba a sana'ar sufuri a ƙasar ta Nijar.
1: Su wannan kamfanonin tun 2001 sannan ne aka fara ba su izinin budewa. To a lokacin nan su an ce wanda suke yi tasha suka ce ba su yarda ba, suka tada ƙayar baya. Da kyalle muka samu a kwatanta musu da kowa hanyar shi daban. Su wannan kamfanonin su ne za su budewa tasha su za su bude a cikin gari ba nan cikin tasha babba za su buda ba. To haka muka samu sai suka yarda. Aka samu aka bude kamfanin a tun ana bude a ɗaya-ɗaya-ɗaya a yanzu dai zancen da ake ina zan sun kai guda 20 cikin Nijar kinnan kuma suna zirga-zirga suna zuwa ko ina. Kuma gwamnati ya gyara ma 'yan kamfanonin wannan al'amarin kamar 'yan shekaru ne za a baka ko uku ko biyar ne ake badawa cikin wa'annan kin akwai yawan motocin da ya kamata ka kai oda su sabbi kwaran. To wannan kuma gwamnatin ƙasar ce ita tashi tsaye. Ta kama musu akwai takarda ake baka yadda baka biyan daga wani jangali wani kuɗin duwan da wani wadda baka biya su ba amma kai kuma abinda ake so da kai ka ɗauki ma'aikata. To kaga wannan ma sai ya ƙara ma kamfanonin namu ƙwarin gwiwa sai suke ta sayan motoci. Yanzu za ka samu akwai kamfanin da ke mota 500 kuma sabbi kal. To ka gani wannan sai ya ƙara ma Nijar galaba. Ana mamaki yaya aka yi Nijar ta samu wannan yin kamfanin motoci wanda babu irinsu cikin wannan ɓangaren na Afirka.
0: Malam Abdulsalam babban darakatan kamfanin Afirka Assalam kana babban magatakarda na ƙungiyar masu kamfanonin sufuri na bus a Nijar ya bayyana tasirin da ci gaban da suka samar a fannin sufuri ya haifar ga tattalin arzikin kasar.
2: Lalle mun kawo ci gaba cikin wannan tafiya in ka ɗauka cikin fannonin zuwa da zauwa na motoci daga wani gari zuwa wani gari abun ya zo da sauƙi yanzu cikin rana guda. Sai kaga mota ta tashi ta ganye mai ta isa Zandar kuma da mutane da suke ƙauye in sun tashi zauwa wata likita a cikin babban gari kaga nan da nan sun zo bisa babbar hanya sun tsaya su shige su kai su nan da nan inda suke so a cikin mintoti kalilan. Da kwai manyan garuruwa kamar wasu Burkina kamar wani su Benin su Mali su ma ka gani a nan mun kawo sauƙi sosai a cikin wuni guda tana iya zuwa Burkina.
0: A kowace rana ta Allah dai dubunnan matafiya ne a ciki da wajen ƙasar ta Nijar ke cincirindo a cibiyoyin kamfanonin sufuri na bus na ƙasar domin yin balaguro. Kuma in su daga cikin fasinjojin sun bayyana irin falalar da ke cikin balaguron a cikin irin waɗannan motoci na zamani.
3: Saboda kaga yanzu cikin balaguro babu takura. Saboda da kaga kuna iya shiga cikin mota a sa ku wajen ku biyar jerauri guda. Yanzu kuma kaga in ka tayi ka cire tiki za a baka tiki da lambar motarka da lambar kujerarka da lokaci naka na tahiya. Ka zamana za a kunna iya kunne shi za ka tara shiga nan kunne ga kuma tele. Kuma maimakon a yi kwanaki ana dagana ta kishin kuɗi rana guda insha Allah ta'ala za a yi abin na a yi shi a ƙara ciki iko Allah. Ka samu ragi na kishin kuɗi an samu sauƙi ƙwarai ga abin da za ka shiga kuma da sauƙi na wahalar rayuwa.
4: To ni dai a matsayina na mai kasuwanci kai da kawo zuwa ƙasashen waje gaskiya balaguro cikin bis tana kawo mana mu dai sauƙi har dai mu dai 'yan kasuwa gaskiya tun da ka sa kayanka a wadace akwai wurin zama walale kuma babu wani tsaye-tsaye kuma balaguro cikin hankali ka kai a nutsance ka dawo a nutsance kuma kayanka ba su bacewa.

0: dubunnan matasa ne dai suka sami aikin yi a waɗannan kamfanoni, kama daga durobobi zuwa masu kula da manya da ƙananan cibiyoyin waɗannan kamfanoni na bas a birane da ƙauyuka. Malam Udi Ibrahim na ɗaya daga cikin waɗanda aka fara wannan aiki na kamfanin motocin bas da su.
1: Lalle kuma wannan aiki kusan kamfani uku ne saboda Allah, kuma alhamdulillah kaga dai kamfanin nan sun yi maganin zaman za su sai cikin ƙasar nan. Jamil Kat zuwa Jamil Tres na aikin ayar, tunda yanzu in ka ce ma Mahmud cikin gari sai ka ce Mudi ayar kenan. Aiki ya bi alhamdulillah. Shi wannan aiki amfanin shi ka yi sabayya cuɗayya da mutane ko ina, kuma akwai alheri ko ɗan uwanka ya zo samu ƴan raguwa da daɗi kenan. Haka an ci gaba. Bayan Jamil Tres ayar tarihi, Jamil Katorz na shiga STM, nan ma aka yi zaman arziki da mutane aka rabu cikin arziki shekara 8 ne a nan wurin. Jamil Vansank kuma na shiga Niger, alhamdulillah saboda Allah ita kuma har yanzu na cikin ta.
0: Sai dai duk da irin ci gaban da waɗannan kamfanonin sufuri na basa na zamani suka haifar a fannin harkokin sufuri a ƙasar ta Niger, wasu lokuta suna fuskantar yawan haɗurra da ke salwantar da rayukan jama'a da ma dukiyoyinsu. Matsalar da Malam Ismail Muhammad, wani ɗan fafutuka a Niger, ya danganta da gangancin durobobi tare da sakacin da gwamnatoci ke yi a kai.
2: Waɗannan kamfanuka na sifiri a ƙasar Niger sun yi sanadiyar rayukan mutane da dama, kuma so da yawa ganganci ne na matukan direbobin motoci saboda gudu, saboda wasu abubuwa ne. Lalle Allah yake ka hatsari, amma da ganganci su saboda muna shiga motoci mun tsayar da mutane suke gudu. Wasu suna yin kaman ma tserace suke yi, a lurke ka ɗauko wajen mutum 70 mutum 80 rayuka bayanka ka zo kana wargi da rayukansu, bai kamata ba. Kenan muna kira da babban murya ga gwamnatin ƙasar Niger ta ɗauki tsatsauran mataki.
0: To amma Malam Muhammad Gamace, shugaban kawancin kungiyoyin durobobi a Niger, ya ce akwai buƙatar gwamnati ta saurari durobobin waɗannan motoci na bas idan tana son shawo kan wannan matsala ta haɗurran kan hanyar da ake fuskanta a ƙasar.
3: Gurbin da muke shi ne mun gani kamar wannan gwamnati da soji su sun doki durobar shi ba kowa ba, bai cancanta ba ko bai kai inda shi za a zo a zamana da shi a yi magana da shi doki mataki tare da shi. Su sun ɗauki duroba kawai ma'aikaci ne ba ruwansu da shi, sai dai mai gidan shi patrona. To patrona ita cikin gida ne take neman ne cikin tasha, in an kai lodi duroba shi ne a bisa hanya. Kenan inda an dauko hanya ba ta da kyawu, inda ake hatsari da yawa, inda kamata a gyara, ai shi duroba ya sani. Yanzu cikin wa'angan masu gida shi akwai wanda inda bisa shi suke taya shi tun da Allah ya shi bata zuwa can, to an kiraye shi bisa kan an yi accident. Da haka na ce ciwo daban ne ake yi, ana magani daban. Ana so ba a so sai an saurari durobobi su haɗa musu dalla-dalla menene matsalolin da su masu ke fuskanta da yake kawo irwan ga ababe fannin masu gidajensu gallaza da suke musu gwamnati ta sa ido, sai a bi sau da ƙawa a gyara. Ka gani nan sai a samu maganin cutar.
0: Da zaka dai ma'aikatan sufuri ta ƙasar Niger ta sha alwashin ɗaukar matakin ba sani ba sabo ga duk wani kamfani na bas da za a samu motarsa ta yi haɗari a bisa ganganci ko rashin kiyaye wasu dokoki na tsarin sufuri a ƙasar Niger. To ba sauraro, da haka ne kuma shirin ciniki da masana'antun na wannan karo kammala. Naku Gasadi Abdu Tasawa da na shirya na kuma gabatar, ke cewa mu kasance lafiya.

0: yammacinsa. Bore ko yunkurin juyin mulki abin ya tada hankalin kasashe na yammacin Afirka cewa idan gemin dan uwanka ya kama da wuta to sai ka shafa naka ruwa. Dr. Kabiru Sufi masanin kimiyyar siyasa ne a Najeriya.
1: Kan motsa sha'awa a zukatan sojoji din na kasashen da ke makotaka da juna ko kuma ya sa su nazartar nasara ko akasin haka to duka ko batun sa sha'awar ko kuma batun sa su yi nazarin yiwuwarsa din abu ne da yake iya haifar da rashin tabbatuwar gwamnati. Rashin tabbatuwar gwamnati yana da tasiri sosai wajen tattalin arziki na ƙasa da kuma na yanki da kuma zaman lafiya. Don ya kasance kasashen a dalilin rashin zaman lafiyan suka zama wata hanya ta safarar mugan makamai. Alimisali idan ya kasance babu tsaro a Nijar ɗin ta yadda ba za a iya magance safarar makamai ba, makaman na iya shiga cikin ƙasar Najeriya ɗin kuma su kawo tashin hankali a Najeriya ɗin. Wannan dole shi ne zai a Najeriya ta buƙaci a yi zaman lafiya a makotanta.
0: Wannan dai ba shi ne karan farko da aka ji ƙaran harbe-harbe a Yamai babban birnin jamhuriyar Nijar ba. Birnin ya fuskanci hare-haren dama a cikin wannan shekarar. Sojojin na Nijar sun shafi shekaru suna yaƙi da ƙungiyoyin 'yan jihadi ba tare da shawo kan tarzomar ba. Ga sojin da ke yakin kan tafi ne suke yi da rayuwarsu a kullum da rikicin da ke ƙara yin ƙamari da kuma matsaloli na ƙarancin kayan aiki. Bisa ga girman ƙasar Nijar, ko gwamnati na da kuɗin da za ta tura sojoji a ko'ina faɗin ƙasar, wannan wani batu ne na daban. Wani soja da ya buƙaci a sakai sunansa ya shaida DW cewa ‘yan ta'addar da suke yaƙa sun fi su ƙarfin makamai nesa ba kusa ba, kuma da zarar an kai musu hari nan take suke mai da martani. Ya ce suna takaicin wannan rashin kayan aiki, to amma babu yadda za su yi. Suna yi ne domin kishin ƙasa. Ƙasashe makwabtan Nijar kamar Najeriya na nuna damuwa da yunkurin juyin mulkin, musamman saboda matsalar tsaro akan iyakokin ƙasar da ke makwabtaka da Nijar. Dr. Kabiru Adamu, shugaban kamfanin tsaro na Beacon Consultants, ya yi tsokaci da cewa
2: in ka haɗa da rauni na ɓangarori na tsaro da na gwamnati wa'anda ya kamata ake suna sa ido akan iyakan nan, to wannan yana baima ƙungiyoyi na ta'addanci, ƙungiyoyi wanda suke ikirarin jihadi, ƙungiyoyi irin na tawaye da ƙungiyoyi irin wa'annan wa'anda ma za su yi bore. Suna iya gangarowa su shigo Najeriya ko wata ƙasa wadda take da iyaka da Nijar su yi ɓarna sannan su koma can. Haka ma daga nan suna iya shiga Nijar su je su yi ɓarna. To a taƙaice dai, kasancewa Nijar ƙasa mai cin 'yancin gashin kanta wadda take iya gabatar da muradanta kuma ta kare muradanta abu ne mai muhimmanci ga yankin Sahel da kuma ƙasashen da ke kewaye da ita.